kambagano matikala songe imbotin woye. Ndakala nsar portin woye diyo. Nda arma portin woye. Ture diyo. Maiga diyo. Nda babi diyo.